0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandourou, Radio Ndeke Luka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
5: Priva Rodrigue Lepangabois, Radio Ndeke Luka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
8: Jeskes Donvoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndeke Luka.
10: Lola, Eme Faitanaise, Radio Ndeke Luka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndeke Luka.
12: Bombari, Pedon, Huguet Fidangamo, Radio Ndeke Luka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndeke Luka.
14: Mayanga, Tedeke Tedi, Radio Ndeke Luka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndeke Luka.
16: Dafonde ki lokai barala kwengo ngamba mbati ndapala ngba weti sala tima sango ne ngati Amid Tijani. Amid barala.
17: Ibarala mingi Dieu merci go gai barala suko ki madafono nde ki luka na lisa sango ti esu ai ki abibesi ya ki gambagi na mbagi tongasu na ndoti ville morte susi abumbi ti société civile OGD singana igwe ya unda niti tena bagi giki kiriki bumbi ti koskas so abumbi bati a central syndical a kintala pikoti mungo yanga su kandaka na mbagi ya la suwa ikinati platform a centrist a unda tala na wabe Afrika ti tena alaida na pikoti mungo yanga su ikima sango ti senfuren Ludovic Malikata
18: mango na ndozu chingi ya chungu wati dada agana kpale na wabe Afrika ando kwa chi société civile asa amina kusati na goto le chungu rogia na ndo chi kpale so na eji sango ville morte na bikwa oko sosi ekega bumbi cha sindikaso ina ke koskaso a kienchilo pialoso firme zopongile sosi ekenalini
19: yunda tite na amlenge chi kodro kosa da sarakwa ifu ala kwe ala kira kwa sarakwa chala paske tena ki ville morte so tona azutu ya kana l'hôpital ala sarakwa pe ike sarande tona tona ala so ala ka azutu ya bubangere ala sarakwa pe ala korande kope ni yesu idadi sara kiti teni pika patra e pika patra ni deja na gouvernement ike pika patra ti tene iba mesure d'accompagnement
18: nana bege je dene ngu bango so eke coordinateur chi bumbi cha kamba pour ce soit ne accentrice le unda na wabe Afrika chi futa akobe chi bata chi kuna longo sosi aikiga
20: itena la population centrafricaine ti tene a la moins disposition tera tout ti tene a la voix ki kete hita la ti tengo ti nye otis na samedi dimanche et lundi zo tout angbana yangada lundi 12 octobre 2026 zo tout angbana yangada
18: kozo belebia fix moluba le unda te azo akaiko nangu ce sur qui fait picochi kusala chilango ngbangbo oko so sa na bangi na bikwa oku ha onko so si mangu na nduzu changu chwachi dada agana kwali mingi asasi futangolege na navungu ako bitengo kwe ngeni agwe na nduzu
17: singira mingi na la symphorie Ludovic Malikata mina sangunata sangu su ai kitirungu biran na ashona barrier na yati alege su ai kina kodoti bi Afrika siangbala kuti tambula na inga su mini tambula chikusala tia zo susi ai kibate na ti zingu ashona barrier su a on na mingi ti legiti gambula a Madagascar si soye kina mbigi ti doti ko doti be Afrika si agwa ziami na barrier na mbigi nika Maxel Steve mbiti singa akokapa na tireni
21: Nandu balabala su walo na gambo la chiku na Amadagaza kunduni azama mboko nandu ti ambina kando utasu si abate na kina lege ni pepe sa ki mungu za terati amoni geti kontro na village isi ako su akina kilometro balota tonga su na batati gambo la kapati be mengondu su awaramini kando ti atoro buti be Afrika Susi azuna zani ala onkwe Leopold Nago ako nati brigade ni
22: Iga isige ake ndo sosi amena itati tia turugu so ake za barriere da Ton aso azuti koro atenai Meton anaiki ga iba so azuni ala wara amena singa so ala zitere tia la Na undangondo ti atenenga biri ala ikege sila so iwara ala pe Doka anila ikiba kumbali kwa angwa gesu
21: Andaka na kite kodro beina iwa angameni posto ti aturugu tibe Afrika Susi akigina anga tilegi Giyamu nengiti kodro su akinatikede kodro su ademadene chisu Adrugu su akirokoto nginza mingi na tere chala Lui akona popo chala
23: Api 500 avante moto 600 na dape Opi mwape ala tenaya to angina na dape Mwala zana akona pe
21: Tambula ti kusala su aganduro na bigeti Amadagaza Nangam gam binikete kodro su akina kilometro Bale umene na dono mbramba tonga su na batati gambula Kundune ya wangami ni kandu ti atrugu tibi Afrika Susi molim bitiba na leti minikete mbeti su akine risu So laza faka gam gam na ungotimini konforo su si azana na leni saki ya kotonga su su aunda na kusaki pina kuru kutene ala futa ni kuzi niko si ala on
24: mbanati azaiso paito
21: Isso a bingozo na beti a sua que na ti brigade se as amambo com a noite chef ti a turu guti faca
0: faca chef formalizado
1: monteu
21: na noite zingua barra sua que na ligue ni pepe a cota zu a dematene ti souci mango terra que pepe Martin Guiré cujo adio merci a Madagaza a dematene ti paliso
2: vraiment na pinga patara da lani a que njoni mingi me pinga patara na minuti na turu guti apa alama iapa alama gi irachitini
21: ti sera si a barrière soit zini à tirer la place ni pepe brigade azanga na sisi mini kunduzu si abumbi akudo ti kodoninga na si turugu c'était ton associé sarasi a barrière soit zini à tirer na place ni pepe Marcel Steve Bitisinga à Madagaza la télévision
17: usikapa nti dengo mbanga ti sango mene si ya tambula nga mbeni biri tongaso na gbata ti bongi awa dengo mbanga bitene abikanga na ndö ti franco yagbengi so ahinga lo na ere ti pele so atene lo si lo lingbi ti sara kanga ti ngubale use na ya ti akusala ti ngangu ti lo lingbi nga ti futa hungu ti nginda so kuwa sara kutu bale oko ti nginda so ayeke tambula na kodro ti beafrika na parti civile abitene so na ndö ti lo atene lo si lo sara gba ti aye ti ngangu na tere ti azo so na poponi lo gbongombe na lege ti ndi apepe lo fa zunga si lo gbi ada ima dengo mbanga so na yanga ti binoa narcis fukio mokonzi so abandö na ndö ti kapa ti dengo mbanga so na singa ti chris roi jordan badingbi
3: na ndö ti hundango ye na lege ti asioni tënë so lani si ndokua ti dengo mbanga ni akanga apakara yagbenge franco alias pele na accusé Abdoulaye Omar alias Malam Dozi lani nda ti aye so ala sara ti assassin de malfaiteur assassinat incendie volontaire détention illégale dans nos munitions de guerre lani na kanga ti ngu balu se déjà ti kua ti ngangu laso la cour akiri ando ti hundango ye so si aparti civile tongana rafandele Jean Charlie Monachu Samuel nga na mbere Michel Aga devo ti mbanga si ahunda fadi ti tene acondamné accusé yagbende Franco alias Pele ti tene lo futa ambeni anginza na lege ti sionia ti lo sara na ndö ti ala wala ndö ti sewa ti ala la cour aguli ti lo si atene biaku polele fade accusé yagbenge Franco alias Pele ayeke futa kutu uku fa 5 millions de francs CFA na pakara Monachu Samuel nga na pakara mbere Michel zo akoko
17: sango ti ma na ngombi ti na ta sango so da ma na ngombi ti kuduku so ayeke na ti babaka ota ti gbata ti bongi tongaso si ayeke lekere ni ande na mungo maboko ti abongbi so si ayeke na ti babaka ota maboko na maboko na BGF e-bank ndani ayeke titene alekere nzoni ma na ngombi ti na ya ti da ma na ngombi ti so Nathan de Saint Stéphane e ngombi
18: atablo ni abuba angende ti dutingo ni kue akungbi amur ni abuba nga si ngu ayeke pika ayeke suku na ya ti gbagba ni ahondo ni na da ma na ngombi ti ti kuduku ala so ayeke mä na mbeti ni aduti ti ala ti ma na ngombi ti ni ayeke ngangu lê na lê na kpale so plateforme so si abongbi abongbi kue so ti ya ti babaka uta so amu tere ti lo ti sara kusala nda ni la lo zia nga ti mbeni kapa ti rongo aketa koforo titene alekere kozo ni kue ambeni aketeketa ye tënë ti lekengo gere ti ma na ngombi ti ti amolenge so ayeke na ya ti da ma na ngombi ti kuduku ni abdu sumayatu oko na ya ti plateforme so
24: a besoin si tene a noircir lani ambeni akita ye e puis aye si sara so zo lamu na e maboko i association e bongbi la e sara na activité so e bala so BGF BGF lo tene ndöni tene ke a parti ti laso fondation ti BGF bank ayeke ga si tene amu maboko a réhabilité école kuduku
18: da sandungu nginza ti BGF bank lo nga kue lo mu maboko mingi na marabangondo so na mangolo so lo yeke wahinda ni mungo maboko so ayeke tënë ti lekengo kikiriki ti amasika so si ayeke mä na mbeti na ya ti da ma na ngombi ti ni Hervé Kogboma.
25: Aussi longtemps que la population centrafricaine s'élargit,
26: tongana awa be Afrika angbati wu BGF ayeke sara kue ti duti nduru na ala i sara agba ti aye mingi na ya ti ada ma na ngombi ti ti bongi na ndembe so mbi tene na ala i ngba ti lekere lise ti bimbo na ya ti nze oko wala nze use i yeke mu andeda so polele na ala so ayeke awa ma na ngombi ti so aye ti tene i yeke sara kusala na ndo kue ta tënë tongana mbi ye ti lekere peko ti école kuduku ayeke ngbanga ti so mbi kue mbi manda lani mbeti na ya ti da ma na ngombi ti so
25: pour avoir été un ressortissant de cette époque.
18: Ayeke mbeni ndokusala ti aingénieur si atoka ni kawe ti tene lo bando na ya ti gbagba ni titene lo lingbi ti gba gere ti akusala so alingbi ti saraka ayeke fade so ti ambeni akuta azo ti kodro so si ala ya ti babaka ni titene ala nga kue ala kiri tënë na akpale ti dutingo ti ala so ayeke debuze na dawa ti da ma na ngombi ti so
17: sango na kodro wande mbirimbiri na mbege ti bene kama poro so ti kama kiti le démocrate so ngbene gbia ti kodro ni boni yayi aza ni na sese si ayeke lekere kapa use kapa ti tingbingo tere ti ala ngbene ye so atondani biri virusi ya kikondani gilasu na mbege ti Porto Novo. Kapati tingengo tereso ya kitite na la pingba akusala tsala na yati kama polususu singa alingi tite na sorombeni fini mukunzi tite na zalo nandoti kama polususu kandaka na yati anji so alondoti on kama polususu aona yati itingangu mingi. Na sanguchia wangurundi mboti gerela akanguchu wae walambie tite na kanguchu wae ti championati vudambala soa ikinazi kuminchi beguwasi ya kipika nina pekuchu bikombite su na mbunga uta na londoti tokos dimbuni ya kizande wa na popoti makmor nga na taksi mutu. Sanguchia wanguru ndimboti gerela kume yako na kuduru wandila aikia ndimboti langu miombi ti liga espanyol ti ya kitambula na pekuchu bikombite su na mbunga oko el ti ya kiyamba seta vigu na mbunga uta penjeni barako na uku Real Sociedad ya kitingi na Deportivo Alaves si na mbunga uku na ndambo biti Sevilla ya kiluti na dawati usasuna nga na mbunga miombi tongasu Santander ikitandimbu na dawati Valence Biri FC Barcelona tukungu na ndoti Rita Fengu uta na para kandaka Real Madrid atukuchilungu na ndoti Villarreal ngu oko na para. Jumeri Guga asanguni nangati sangwa unji tonga soa ikiri singila na azu kwa dujufadi kwa mani.
16: Amiti jani iti nenga singila na la iti nenga uzu singila na tasi banga na ndota bakoto kusalani iti ni singila na azu kwa.
4: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
5: Ala pika singa iyo na kunduti stop atene ti dafono nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a anda la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
4: Stop atene, mbeni pia lusi da fonon Ndekeluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
16: Et qui encore été une singulière dans la soukanga tima d'affront de Kiluka, cause de tenir à terre à Ursula Merveille Mivalan dans les timino à Berfrika, te cordro wandi, il y aura terre à Malabar et Spirali, mon zokonat et papa Godwara, babanzapa, imaniva.

0: 16 06 40 44.
1: Natipike ngwa batraso aike mbupa delicia kubetie titene ngatene mbimina nduni iwara wakungo kukuswa ngwa titene amanda kwani parfait Cyril Bisakunu titene le kiri tene nando chimbu paswa tene deli.
2: Deli ya kemeni iriswa lunu na angati latin swa irini deli tung suwa iti tene mbini fote wala dongo na sisi njia. Nalege ti njia yati deli ya ke use, deli penal ya ke da ngana deli civil. Deli penal ayike dongo na sese njia susi ayike buzuni ti bilo na kanga mangani su alinea 3 ti article 1 ti code penal centrafricain ayike tentene na nduni. Nanga atapande ti deli penal su ilingu ti mu ayike tonga na nzi eskokeri ngana abus de confiance. Akangani ilingu ti warani na article 18 ngana article 20 ti code penal centrafricain. Deli civil ayike ti lo mbeni faute so zo ayeke sara na lege ti bubango ye ti mba ti lo si ayeke buzoni titene lo lekere ye so lo buba na lo futa mbeni nginza na zoni ndali ti ye ti zoni so lo buba ni so na yanga ti mu zu france ayeke yereni mingi responsabilité délictuelle so ayeke wara ni na article 1382 ngana atangani ti ngbe na code civil français. Na kangbi so ayeke na popo ti deli pénal na deli civil ayeke ti so deli pénal ayeke kanga zoni ngbangani si ayeke hunda na zoni titene lo futa lamande me deli civil ayeke ti lo lekerengo ye ti zo so zoni abuba na futango mbeni nginza na zoni ndali ti ye ti zoni so lo buba ni.
1: I kiri singila mingi na ala wagungo koku parfait me ala ngbala kue na ti na ti kuasinga so titene ala kiri tënë na hunda ti clari so si lo ye mingi ti hinga ye nyen sara ni atene plaidoirie na lege ti ndia.
2: Plaidoirie wala atënë ti gbungo koko ayeke atënë so awagbungo koko ngana ala so ayeke ga na ngbanga ayeke luti na ndöni ti fa tënë ti ye so asi na ala ti fanga agere ti ndia so ala yeke luti na ndöni titene na ngbanga nga ti fanga so baa ye so ala yeke tënë ayeke ta tënë si alingbi gbube ti wafango ngbanga. Atënë ti gbungo koko so ayeke tënë ni mingi na yanga ahon kue so atënë ni ayeke luti na ndö ti ambeti so asu nda ti atënë ti gbungo koko so ayeke titene tënë na ndö ti ambeti so asu na nga ti sara si atënë ni agbube ti wafango ngbanga si lo luti na ndöni ti fâ ngbanga ti lo azo so ayeke tene atënë ti gbungo koko so mingi ayeke awagbungo koko ngana ala so ayeke gue na ngbanga me ayeke nzoni titene hinga so atënë ti gbungo koko so ayeke kusala ti awagbungo koko atënë ti gbungo koko so mingi ni ayeke tënë ni na ngoi so na le ti ngbanga makonzi ti wafango ngbanga ahunda ahunda kue so lo lingbi hunda awe si lo yeke mu ngoi fadi so na zo oko oko ti tene tënë na ndö ti atënë ti gbungo koko ti lo awe si lo kanga yanga ti fango ngbanga ti lo i baa so ayeke nduru tonga so nda ti iri so atene plaidoirie wala atënë ti gbungo koko la
3: ahun zi awe kuasinga dongo ngbanga ti laso atene tënë na ndö ti fa hunga zia ti awali so ndia na beafrika ayeke hini na kuroko si akiri tënë na lege ni singila mingi na azo kue so angba ti mada fano ndeke luka na ala nga kue david bema singila mingi ndali ti kpengba kusala ti ala na ndö amasi ni jordan na ala nga kue tënë ti mungo maboko ti ala nda ti ayekerengo yanga ti kuasinga so yeke ti mbi tere na yenga ti peko na ti mbeni fini kuasinga dongo ngbanga
4: wala tënë singila mingi na ala ahun zi avi labisa yo na li ti kuasinga ti dengo ngbanga singila na wabeafrika kue kozo tënë si na ngbongo miombe ti na prefadi e wara tere na ame ti diani na li ti nduru sango ti ngbongo miombe e wara tere na abongbi ti superstar si so monzoko ni négligence akoma maboko yeke tene si na ngbonga ti warango tere na li ti nduru asango ti ngbongo miombe nzoni ndapres nzoni mango dafa ndeke luka na ala so kue asoro ye ala yeke ma ye na gbala ti bongi keketa kogo na kodro wandi e bara ala nzoni lenga

0: amulengeti bimbo bigwa budanga na mbayeki meni fini pelo akina legeti mu maboko ndali tinzuni mayengo cha kobe chikodro ngana nzuni te kobe cha siwa
1: na legeti pialo mu maboko te ti mayengo chikobe chikodro ngana ntengo injuni cha siwa akte da mu maboko na siwa saki balako so kungo cha zuni ke baloku na doni osio kusala ni eke gisengire iluko begbani iwaragbati lengonga imuko begbani na siwa chani
0: na legeti pialo so amu maboko na awafango yaka ti waragbati leti kobe na legeti lekengo na la sisi na legeti mungo na la anzoni leti kobe na ingo ti sisi so amuna la pasa ti waragarati yaka
1: ibatani njoni akusala so kwengana mungo maboko ti pialo so eke gisengi
0: wali koli masika abayaka akoto ti kodro zu oko oko eke na kusala ti sarandeli ti mayengo ti pialo so
1: lege ako iluko begbani iwarakobe njoni nga ileke njoni kikereke pialo mungo maboko te ti mayengo ti kobe nga na tengo injoni cha siwa
0: na ti pialo so ake na kugo sango liso ti kubuna ngangu na zo bemengole na zo nga azameni zo na tereni pepe apialo ni kwe ayeke gisenge senge
1: so ayeke tongombela ti ndoku sara so ayeke na gbe ti leta pepe acte na mungu maboko ti da sanduku nginza na ti pialo prikak use

0: Olivier Ibarala.
1: Na
0: bage bozuni ni zwa? Teo nzoni la ingana si watra ma.
1: Vertiko yongo una franke di abera munga na papa Gilbert Gambo munga na per Michel tenga na Pali munga na per Kimi Topo munga na Kitatimi Sonia munga na Sonia munga na Flori munga na Nadia munga na Tua Zosema munga na Umbati Jose munga na Antoine na Mitsuta na Banyika na Lakana na Tinga Toto.
0: Hii tene gizingila na lao?
1: Merci. DJ Merco, Master Viris. Yaga Ukobi Mako
0: Yoni Naka na maracha mbonga to swami na ngunga fada danza pa kira wa alangbati muka wa ou bien langbati teye anzere na ngatala na mangonde ke luka na dake keta godro ala madafoni te singila o akchomola suzu bo amena sigiri baragozo si ala baragozo mama ye ye is a party, tender, mama. Oka, le valable, lelo, lazo,

Afrika tiwali da tikoli na lango balako na wako tinze chimba ere ya tingusa kuse balu sandoni omene bi Afrika ikisepela lige wako na dunia mubimba matanga chamolenge wali nandochi mamate na ichi dunia mubimba kangangu lige inafango selika chamolenge zangu ngangu kwenche sa kusala tene chinji ya chamolenge wali na kodro sese ti bi Afrika matanga soke luti nando mamate ne zianga nguche na kofrotie tene chanji ya chamolenge wali dali tileke roko kekireke iso akbimba sepi lango kutalangu soa bagili tene chindu kwa beyongu ya soke bandu nando tene chima ingo chazu batango wali asi wangana molenge mamboko na mamboko na wamungo mamboko ndali tilangusu government soro batati busangwa ndali tiso aitinga ngula itishori na chake tangu isu aondoni na teritia wali useka patisipe langwa langusu wa kidujande na timida batati be Afrika ndali chaiso kwe government kisa kusala kwe chikanga ligi chitongo mbilanga na chibatango tene chamo lingi wali chinguso fadinja tene chima nango ya limbi chidu chida tene chiseninga na tene chibatango zu awali abumbi azotilini awa mungo mamboko ibumbi teriti chikanga ligi na tene chifango selika chamo lingi nga ikanga ligi na ligi kwe tene chaitinga ngu imu mamboko mingi tene chinji anga na tene chike kireke chamo lingi wali batango mo lingi wali chilaso akele kirengo kikireke chikodro su aiketongo mbela chigovromo chibi Afrika.

0: pai na beki sito chiko ngodi panda ke birisi kapati kusala chi meli kundu chindo kwa chi Union Européenne so a unzi na beki chi ambeki chiko ngotonga so a fatene kundusa guna irti Union Africaine so lo timbi na gachi kontro tisekidi bir na beke tiki nsasa tonga so la ki na yati kundusa yi alimbi chuwara angbi na agachi kontro tapande ti uro Kenyatta ati Kenya mweti masisiti Botswana sahile workers wede ti Ethiopi kama Catherine saba panza ti Centre Afrique ti Beafrika ambi ti tene tonga so ala pika patarako zuina inga so ona polo kagami na beke tiki Galicia ala ti mingana bumbi tumba AFCM 23 na beke ti Goma tene ala giambeni a gereti kusa so mbitiza sete biraso akai na begeti toti Congo di Panda ndembo ti nzangila eke angia ti playoff ti league ti bongisi aketonda ni beni kekere ke kozo ndembo aketimbi CBC na abe na begeti awali na bongo shoti pe konti pe kombite si na monga omenchi la kui na begeti akoli ake abe ici aketimbi ande na zarasto Mbaya kuchi madafono ndeke luka.
1: Imo singila mingi na la ondia vila bisayo na la soko seki madafono ndeke luka da fonti siri na chima ingo na ndonende eke la katerati ito sute na izamba tachikusa nindaliti kwa singa cha wangu.

0: ndenge wabe Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondro se seti Congo dipanda ngana Uganda
1: akondro so kwa angura koloso alimbi tiwa kubila so lejoko tongana kolosi ti be Afrika ataso ale tiwa kubila ti Ebola na ti kondro pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a unda na zukwe ti batale ti lunganganga
1: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi moba direct ango boso sukula maboko timo na njuni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
0: mba yongoro na beni zo swasa akobi la ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: ndu ya maso alundo ti kui na ati ngunda pepe wiloro iyo na danganga swa kendungu na tere timo tonga na moba somo wa akobi la ti chofengo tere
0: tonga na moba meni zo swasa ya sa akobi la ti chofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni danganga swa kendungu na mo chitene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: soa ikitongo melati ndo kwa gbena kwa sabate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mambo konalo
2: radio ndikilika aike awa kusinga bali osio na ndoni na yatakita kodoti be Afrika
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha.

0: son à Bagetti Petit Marché Souci, à qui n'a Bagetti Nolaka, Gana Bagetti Popoto Souci, à qui n'a Betty Fafadiso, Andoa, Wala Sango, Nangatondia Villa Bissayo, à Emi Martine Ode. Bongo mene, alimbi na batati bongo wa fafadi swa sangu nangati onja Villa Bissayo. A Villa Ibarala.
1: Ibarala Martine Ode, Ibarra Zokwe, ndokwa cha Togo, Tibe Afrika, si, afatendizi yanga cha mena kapa atichiri, na maka Tibe Afrika, na ati vakagambre mbitungaso, aike siska legina kusara ati abu mbitumbaso, aike ba igina beika. Sangu nanga chala Emmanuel Sambolifis.
2: Na ati mbechi sangu soa ba gigi biri, ndokwa gwayo gwa soa ke batene cha Turugu afatene, amena Turugu chi kodro wande, abala na kodro si Tibe Afrika, mbrimbri, nandosua maka ti kodro ekeda, na Chad, na Sudonga na kodro si Tibe Afrika sinati bukuso ngurubia tibe Afrika fatene aturugu tumbaso eke meni kpale mingi mbangati dutichazo siya la fangando so siya turugu tumbaso aike dapepe aike ndani la siya turugu tibe Afrika sarabiri mbeni ngangu tiri na ati kodro komandati vakaga ati kangalegi na tiri so eke ga sinayati tiri ni bacha turugu tumba wara kwa biri na piko cha kotango mbiswa pika na nduchala aike tene swa sigi na ati mbeti sangu so gana mbagi ndu kwa gwenyo gya so eke batene cha turugu afatene chinde mbe so eke aturugu tibe Afrika siya eke bembe ndulandu soka, ndu kwa cha turugu swa fanga tene, a turugu tibe Afrika angbati tene asara kusala la kwesela lingu titene akanga lege na lingo cha turugu chikodro wandeso na kodro se tibe Afrika kapati tiriso, akota usha turugu afatene, aike titene abata kodro se tibe Afrika, ngati bata hala swa ikina makati kodro ni kapati tiri, so ndu kwa gbayongi cha turugu aike sara tene ni, abagigi na peko timbe ni kota kapati tiri, niso abagigi na chikodro komandati mbomu mbrimbri na kete kodro ti madabazuma, so ikina kilometro balushu na uku, na do ti Rafai ndoso kasi asi wili miombelani bumbi tumbati elera azama boko na nduchala siti ndembeso ala ike yambawe
1: Tencha Togo la kwe ke birisi yambini ya Togo wa sukwa ya chi danganga kite danganga kofite lobo chibongisi ala munga mena bana ambu ngecha Togo so finicha la unja weso eke nakapati sepe langongo bale ako na mkambati eko nasional ti formation cha sous officier NFSO tongaso eke beni sangoso buna kwachungu makatikiro arokotoni.
3: Batala aike aturuguso asigine ati akapa mbrambra ti ekoli ti mandango akode ti kusala ati aturugu ti kete kamba ngana ala so angbati manda kode ti kwana ndembeso ala zia zende na ati gbagba ngana ati ada ti kete danganga ti kanfidel obrusi ala munga asavon ngana ayoro na danganga niso ala munga mamboko na ayinduso ababatala ki aturuguso akuyawe wanganga kolonel Franki Kwandongi Bange aike okota wainda ati asarawisi tiseni ti aturugu ti be Afrika afandali tiye ala sara kusala so
4: lango ti samedi so la kwa inga ke lango ti kwa na kwa u sene egitene a itati ti UTM ala muna yamena eti hygiene ni osi a frais d'armée ti ensoa ti ekota sous officier so la kuli ti ala teke non ifali mabako na infirmerie ni la si ala gala retabli a circuit ti ngu na niveau ti hôpital ti ke donc imuna la singi la ndo sa ga soyanzo da ngu a ke important mingi le fait que la kire ngu ala muna ti hygiene a ke muna ngangu tene ke i soyan turugu i soyan également famichala mais soyez également civil soyez gagé
3: commandant awadede utumazepa soa ke commissaire commandant afang bangati ici ala mumamboko na amulingeti aturugu so akuyawe
5: ina babachala ina mamachala imandalani ako tongana ala ke dalaso pe akina yiti tene ibiliti na mbagechala titena mlinge so se atenezo abandonné ala pe doni la si profiter na ngwe so la so so tele ibumbe ala ke akikote mingi ape megi keteni so imu la titene a idala na ti betitala
3: amulingeso akina kwale na bangwala betala nzere mingi elodi azudanga akina classe terminale na lycée technique
6: ala muna ayetonga na kaye abik ya moyo si amene kita moyo so pe idai te ipe na legi ipe pe na assurance aussi a armé faka la la pensée tala il a so mingi talaga ala muna yamene tite vonani na école mi attendre termina na petit mi a tomber surprise ça ni e panzera na mimini
3: ataso ale Pokocha Sarawisi na da tikete danganga tikan fidel obru ambina ndoti ya pungotere atambula nzoni pepe na legita isu ibana leti.
1: Tenchi ville morte so abumitsuze civil OGDC na igoya le cardinal chikekereke abibe akambi ndali ni tonga soye kita panezi ko skazo akemeni bumbichi awa mo koso akasa pia loso si amunda namba chatene ya dushindo ako tanguru bia terti meza sipika patara si na bege ake ala so ake syndicat cha taxi et bus conducteur et receveur si afanga tene anyekina yani ti

0: tot Teodor na bari ti bozum aga barasio.
1: Bara ani mira ti wa wototo.
0: Bozum katwa.
1: Bozum ensenge ta vengula ngadi derani si ke bande kina lendi si ke tiki na kwa si ye porte za wototo.
0: Nguna nda ti pika ka ubien lo leti nduzu na sa kete ke ubien lo tiki.
1: Ate leti nduzu na mba voko me ade lo deti ape.
0: Ah bon?
1: Ani la imala na pendra biayo.
0: Njoni la kuina zoka.
1: Mungeni mafi na wali sonia ngana feri ni munga na fali ni munga na jefte ni munga na babati imariso na bangi munga na umati jefe ni munga na tuwa nga besi na bangi jera asa dukete ingawe munga na jeme ni munga na lo ingawe munga na amene ngeti jepi sa munga na manela ni munga na teodora ni munga na tuwa kusa mami na kwea tini marte yeti munga na umba na wako gara tini.
0: Kuta singila mingi nala.

0: Ta franti sing la ti men do timbi a martine o de wabi ta bagi ti WhatsApp e mulo. Allo. Allo. Iko i bara la mingi reti ando so eri do. Apparemment i na bagi Cameroun.
1: So ali meto na ngado la.
0: Ah, ndo chan ka nando a?
1: Ngado ali meto na ngado la.
0: Ngado na ndo la.
1: Na ka refugee la, na ka refugee na Cameroun la.
0: Ah, na bagi ti Cameroun ka ndeki luka kato na.
1: Et puis, Tanganyika na radi didi singa.
0: Kota singila mingi na la kato si boy ki inondo abaye ti Cameroun descend ya keke ici en batati bongi wambi te abaye ti ndele toso. Allo.
2: Oui, allo.
0: Oui, bara la kas mendele nka toi.
2: Ndele singa.
0: Ala kale kaso ma. Don do chufi na la ka. Kaso la prier ngangun batingwa parce que na ndele kaso a gestias a si na 9 vraiment 10 son do chufi ka ngangwa la so si mingi.
2: Ah, ni la kayi gine ya kitelelo. Na ga kitete so bre na tete.
0: Ala sata kusa tie ka ndele.
2: Sata ti tole gina tele ngi la ti so.
0: Okay, ndo la kuina zo.
2: Okole ni ni na la kana ya kinga ka.
0: Singila.
2: Ya bimuna papati ire ni segere amiki timanga. Ni na mama ti zunga la jini na koti tsoko. Ana gradi melo na koti tsoko.
0: Mhm.
2: Ya bimuna wazi solo e. Na ngami ti alime.
0: Mhm.
2: Tangani na la ka.
0: Kota singila mingi na. Donde
2: kingele la.
0: Okay, singila mingi na la kana mbage ti ndele na mangonde kiluka nga usio.
2: Merci, bonne continuité.

0: 76 06 40 44.
1: Na tipike ngwa patraso aike mbupa delisi ya gubetie titene inga tene mbimina ntoni iwara wakungo kukoswa mba titene amanda kwani parfait Cyril Bisakunu titene le kiri tene nando timbu paswa tene deli.
2: Deli ya kimeni iliswa lunu na angati laten suwa irini deli tum suwa iti tene mbeni fote wala dongo na sisi njia. Na lege ti njia yati deli ya ki use deli penal ya ki da nga na deli civil. Deli penal aike dongo na sese njia susi ya kebuzuni ti bilo na kanga mangani su alinea 3 ti article 1 ti code penal son trafikien aike tenten landoni. Nanga tapande ti deli penal su ilingbi ti mu aike tonga nanzi eskokiri nga na abus de confiance. A kangani ilingbi ti warani na article 18 nga na article 20 ti code penal son trafikien. Deli civil a ekiti lo meni faute sous joie ke sara na lege ti bubango eti mbati lo si ake buzo nti te lo leke ye sur lo buba na lo futa meni ngiza na zoni dali ti eti zoni sur lo bubani so na yanga ti mouzou France ya ke ye ni mingi responsabilité délictuelle so eke warani na article 1382 nga na tangani tingbe na code civil français. Na kangbi so eke na, na popoti deli penal na deli civil a ekiti so deli penal aike kanga zoni mbangani si aike unda na zoni tite lufuta la mandi. Me deli civil aike tilo leke rengo yeti zo so zoni abuba na futango meni nginza na zoni ndaliti yeti zoni so lububani.
1: Ikire singila mingi nala wagungo koko parfe me ala ngbala kune ina chiku wa singa so titene ala kiri tene na unda chiklari so si lo yumingi chinga yenye sa ina tene pleidwari na legi chindia.
2: Pleidwari wala tene ti bungo koko aike atene suwa wa bungo koko nga nala suwa ike ga na manga aike luti nandun ti fatene ti yesu wa sinala ti fanga agere ti njia suwa laike luti nandun ti tene na manga nga ti fanga suba yesu wa laike tene aike tatene si alingbi bube ti wa fango manga. A tene ti bungo koko suwa ike tene ni mingi na yanga a onkwe suwa tene na ke luti nandun ti ambe ti suwa su. Nati ateneti bungo kokosu aike ti tenten nandu ti ambeti so asu nangati sarasi ateneni a gubeti wa fango mbanga si lo luti nanduni ti fangbanga chulo. A zoso aike tenateneti bungo kokosu mingi aike awa bungo koko ngana la so aike guna mbanga. Me akenzon ti tene inga so atene ti bungo koko so eke kusala ti awa bungo koko. Atene ti bungo koko so mingi ne eke tene ni na ngwe so na leti mbanga makozi ti wafango mbanga a unda kwe so lo limbi unda we. Si lo eke mu ngwe ifadi so na zo oko oko ti tente na ndo ti atene ti bungo koko ti lo we si lo kanga yanga ti fango mbanga ti lo. Iba so eke nduru tonga so ndati iri so atene pleidwari wala atene ti bungo koko la.
3: Aunzi yawe kwa singa dengwa magatila suwa tente na ndo chifa ungazati ya wali so njia na be Afrika akenina kuroko siakiri tena legeni singila mingi nazo kweso angwati madafano ndeke luka nala ngakwe David Bema singila mingi ndali tipe mba kusala chana ndo masini Jordan nala ngakwe techu mungo aboko chana ndati ya kiangwa yati kwa singa so ike chingbi terene ngatipeko na tipe infini kwa singa dengwa manga.

0: bara zukwesu wakina teritifono notala siyala kikutima lakwe na lainga na angu isu ikidati tine ala mati nanduchi ramena kutasa ngusua wana ingani siki nanduni kujuni tonga natola mana biko usesua o isara tene nanduchi akpali suwa gawe nanduchi ugungo na uzu tia ngire tingu chidada susi mungo ibia muyanga titene ngire tia ngu chidada guna uzu na peko susi dafono ndikiluka gilegi siya ba tene titi matiamu ngiti kondro aina taratibia Edward Rugosi akigana teretike titene akirna undati okonako nga ibile nandoti pale ti dutiti ala susi yake awa fango mbeti na makiti obunga na kite kodo songuruni isala tene suma ngati na bikwa koso o dafono ndiki luka sanga tene nandoti tene ti kota lango su abatene ti awa fango mbeti nandoti dunia mobimba akwali ti awa fango mbeti su aki mbrimbri nga na peko ti sangu ti dafono ndiki luka na leti londo aina katunga na ye ikisala tene nandoni nga isu agubeta zo mingi sala sara tene nandoti bana tere na inga su ake tene chinda utiliki su abagigi na magiti pika 12 na singo na mbanga chipata chibongi azu wa kui na chipalisunga aminazo ni awaratala kana teretala
1: Retour sur l'actualité Akuta sango chiengaso na ndo dafonono ndekiluka
0: tonga na chiso la mana biko sila isara tena ndoni pale agawe na ndoti gona uzuti angireti nguti dada susi ngurugia amuyanga ndalini dafono ndekiluka na ligiti idwa rugose agusi tena bana lechu a tambla ti ala susi ya kona ndoti akururu inagata tibongi
2: Yachi ya balabala chikbatachi bonginga na anketa kodroswa nguruni bangonduni akegi ako awabe Afrika su yuwarala alafasu bwingo na nduzu ngire chinguchi dada anokwa onjoni duchichala
3: a taksi moto na a taksi alake zangere tayen kete na nduzu e pafame na doleance somo zuma undana la kojo alake randene e metinamo gadu undala tena non jamais ani peti randene ankora pe ngire ti karpiran na nduzu
4: kojo gango china investigate So parfois il paye 200 la gagne que ma poso il muka ma giga pete foge ti ga investe 300
5: yeso ye mingi unda ji ten gouvernement sanga ngote ti ngere di kalbo ti ten quand même a jimne ten a aidé a élève a aidé a famille a aidé aussi a lusa ki nanja ti aidé ngoi
2: ti ala su a kekpe na taxi moto a la faso wungo na nduzu ngere ti kuchi dada a sara si a gana kwale mingi na duchi a kusala tchala Hugues a kote su a kekpe na taxi moto le faso ata songu ti dada ama na nduzu le bion ya ti ngere ti lo pepe
6: i moto ngere ti moto na pe me vu par rapport à la situation de cordonniers on voit des mamingi augmenter salaire à fonctionnaire après ma augmenter ngere carburant donc il sera nga selon le tapion ti idéal et moi et na na ko ki za zo papa de soin université et moula nouveau ti ville de pembe palota
2: ose noel ndakuzu sur le qui délégué adjoint ti a la soit qui pena taxi nga na bus na centre ville le fa akpali su aga na pekoti mango na nduzu ngere chingu chi dada
7: si aga akpali ando to kwati gbani gbani mingi sai ta mbi ala ke toto a chozo bazi un kwa na da pe de deux akira moti ngere de carbon inga komo pe jere
2: pa terrain chi station service gongo na nduzu ngere chingu chi dada asara si aga na akpali mingi na ndoti ekonomi chi kodro na poponi mango na nduzu ngere chi kobe na ndoti agara ngere chi akutukutu ngale gyako aga na akpali mingi na yachi asi
0: Singila na la Edward Rugosi ndati sangusola ndoti vunga yi ibanga sola suku ya sinatereti na la kwisi na ju ati da falando kiluka wa ibarala Edward
2: ibarala parfete jikome se ibarala soko ati manya ndembisu
0: mangatinye gi keti langu na peko tsusi ngurobi afa tene ngiri chinguti dada aguna uzu si ala guda ala sara tena ndoti akbali su yu agana ndoti tene titam na ngotazo na ndoti akpururu
2: mbwala inga mungo yanga chingurubi su afati afasu alu mana nduzu ngiri chinguti dada akimbeni tene su aki finite ne pepe akimbeni tene su agbubecha zukwe na yachi inga su alundu chi on asara si na yachi pikango patakati chinda prea koko su ikisara kanina tereti meza asara si itaga na popochi awa gusinga chikbulu ya nduti akpali su alingu chiga na peko chiso ngurubia mumbeni mbila su afaso angiri chungu dada aguna nduzu akina peko chi pikango patakati na popochi si ala su akina liti redaksyoni ana dasungo sangochi angba amusu jesu biso na mbi atene bon mbi mbi biso na leti lando mbi gumbi ba tonga na nyesi mango na nduzu nge eti mbusi data so akpali tinyela a wabe Afrika ki waga ni akumosu ti waga mem niawe akitonga so si mbi tambuka na yati ya barabara ti bongi na yotabe na barabara ni ti bala ti chimbi na awa wabe Afrika ti mule gocha la ti unda la pango ndo chando ti gungu na nduzu nge eti mbusi data so asa tonga so si mbi unji kusana na leti ndo kambi gambi le kere peko ti gereni si ivunga ni si ala ndo ti maliso
0: me amina zoni so akona ndo ti akuru ndo atene si chani bango ndo chani amina ligi na keta farizo yongo na yanga mingi ape me ake ala so ake kwina kuru ndo si azangi ndo na nduzu mingi na ndo ti angire so kujala kazani eske marata di maniso ngala warani
2: iwara di maso tatene beni ya pakara solo tete na yati asango so ndo ti magiso lo fachi lo solo kila ngona mbage ti petevo ala ba kojo lo na petevo ti gana universite lo ke paye 200 francs me na ndembiso lo tunga lo kite petevo ti telo gana universite lo paye 300 atara si akia akocha kwa leni meji tene a taxi mutu wala aso kipena po a moti na ngere tipu ni gichi becha la no aki para pa ona nguzi za su ngere ni a moti na tapande tunga na fade ambe na nduru andu andu so yo pepe sa ki yozo ni na son fo wa pata balu se si la so azan na pata baluta mais c'est avec raison hein dana ki da mangazizo aba lo voni ko je le ki vona 1050 francs mais la so le ki vona 1150 mais tunga na loza kite na ndona pe ça ne tonga na quoi là le ça a le besoin na résultat wa le besoin na mais qui était bénéfice na peut tenir à aider le lo bata mais qui était si mbeningi jana ko le zero fo na mbeningu chita dani bien que amole ngi kontra ki de marque a taxi motoni azamela ki tayi na ndoti moto chala ndani akenda
0: mais amena taxi motoni est ce que la que accepter parfois comme que dibini la titenala ya puni atazona gadima na bakitala tenen abangi za so nikinani la titenen mozani iyo na ndotonga so ataso a des sensibilisation na ndoti augmentation ti prix na niveau tala du taxi moto la prison
2: ambeni na devini ala iko prendre avec l'union ni mba même le ita taxi moto sur tete na ati reportage to le tene ba ni muzuni na ville ani galo na université au pays ni baluta mba ni mais avec les toits gumbi si ya commencer du joan na ndochi le peut-être avec les toits sur le petit oui gwana ndozu mais si ambeni nga hein azamela kikita ina ndocha akuse tala ni tene am passant si ala wa comme kiti ko foro azante jala
0: mais c'est tene ti a gumuna uzu tangire ta iso azwa kizana ndocha ina poko tingire tinguti dada so kuna uzu so andunga akutukutu so kalondo na atamina kita ko droga ngada ti bongi wala tala di ala kina ta kwali ntope
2: ina zizu akwape amwazu tu ala sume makiguna kete kodrosita na kokwali nangangu bati tunga na fadezo akite bongi chikuna bombari siloke itudie seconde litre siloke bona seconde 2500 en bas du coup le kizan de meni 5000 akona ndoni titenelo bona karibiron di seconde litre zo asa seconde 7500 on va 5000 cha motezo aga deja na kwali na ndoti koforo chilawe o 5000 zo vadilo zando chi karibiron zo le dafa chi mosi sana mbeni yende atite na pusu kapa wala lo sa mbeni tene yitu na mai le mundo zando chi karibiron na pekoti so ajouter que dingue ndondo azosa gati motande na chikutu kutudu za voyager tonga na kojo mokite bongi te mokwa bombare mo paye 20000 lokiza de 5000 ou lokiza 2000 lokiza 3000 ndoni chite lo récupérer akikita nginja zo 5000 lo zakato te lo récupérer na pekoni donc ala soki na centre bongi ge ngana ala soki ndondo bongi chiko na cha province ala kwa ke gina même akpale nzo
0: iba sangoti so ivungani ti dafonon ne kiloka so ivungani na bikwa use la so ikina la inga meske gorubia tarati madima chamo lingi ti kodro so ti tena tena bon akien nana gbe imanga ti bala na meningo ege gorubia zi pata bala kona no ti ngirta karburon eske tarati madima chamo lingi ti kodro so lugbia ne ya chaini wala ina ngbagi to mana chikujo
2: e te di gorubia salo yako ape ade lo zimbeni ye akona liti nginja so lo zaso ape na tapande iguina pikango pataka chilosulo ke wa mungo yanga chingurubia na awa kusinga na lango na bikoshu na bikoshu zo alonoji on lo tene ngurubia alimbia nzimbeni na ndoni pepe mangatiso pale chikoforo akinayati sanduku ti eta asaka si amote na ngireti nguchi dadani kete na nduzu timu pasa na ngurubia chi wakoforo chifuta na azo tonga na ibage na yati mungo tene chilo lo faso meme mbeni yesu ala limbisa ni tene jumne quand même akiri na gbeni pono cha la soki de matete nguchi dadazo alo da pepo lesto donc ngurume bagi ando ti gerelo et puis longba ti meteni ki position lo
0: iban ando ti tene tingere che nguchi dadazo to ngala tene ngurugi ya ke sara tene ngala ti societe civile nga ko yala ke sara tene ambina mtene wala si yala limiti kirando na ati kota samuti so wala kwa singa ti so kirando cha kota samuti ngani
2: tunga na iba az bumbi cha zo so akina ti kontra ke tene tene ko joni ya ke ala soki na ti societe civile tunga na azo ti i societe civile igwe nga na ala so qui na ti société civile ti OGDC à la wunda ti tene tungana ngurubia akiri na ngenga ti mufida na gwinape kekireki azu angbana yanga na tala zoka sigi pepe ti famgonjo ti betulu dali ti mango na nduzungire ti nguchi dadazo mais tungana moma lusulo ki wayanga ti ngurubia lotez lo tene tungana azu sa yeti ma azu ti société civile so abala au sa ti mala abala au sa yape ala gwasa kusa chala tulu gunda no tene azwa gwasa kusa chala gire niso aki zande beni yako na ndone pepe ngana mbage ala swa kina yati a sotra syndical balako swa bumbi tere chala ala wunda na nguru bati tene a mana nduzu kete ngide swa kifuta nazo wala salaire a augmenter ni kete na nduzu koma motengere ti kuchi dada a motenga na salaire kete tene a mupasa nazo si azu a paye le genjuni aguna kwa wa mungo yanga ti nguru bati tene na ndembezo ita ke na ngangu pepe ti tene lo zambe ni ngide ndoti salaire ti azu do salaire ni angwa ndegi na place ni beni mesure nga tene a mupasa nazo ni si ala wanga quand même ngangu kete na peko ti motengo ngire ti nguchi dada zo alo dape et puis le tenet à son trace syndicat le tenet tongana à monter salaire à paix il faut acquérir na ngire chingusi dada tongana ti kojo burubia tenet wapi ngire chingusi dada na kimbande gitozo a acquérir na yako ape a limi ngati moté wati augmenter nga salaire tiazo ape ba kambe na teneso lusulo ki wa mungo yanga chingurubia ateleni polele anda wacha wa kusinga na bikwa ushusu alondochi on
0: me iba sunga lo tene azu a observe vide morte sa pa mati akazu se la kasara kwa lako sala limiti wala iti teni
2: no teto solo tene tunga na tapande tunga la sa tene azu angbana yanga da ala gwe kusala pepe eske azu so wunda na azu tene ala angbana yanga da sa kitambuga ande chika mingi jana ala chimungi jana ala tene ala batanasi wachala akimbeni tapande solo muni la bon teji inga pepe wala ala kimande yanga ti azu ti société civile ti ngbana yanga da wala ala kimande yanga ti nguru bia ti tene ala sigia gwasa kusala cha yamba tene ala batanasi wachala so akigi kikire kisi ikiinga ande yekwe na ndoni
0: tene tingire cha nguti dada so aguna uzu so amina kwali wala laba apiti gana nuti tamla wala chinjo ni duiti ya wabi Afrika
2: akwali aki mingi na tapande tunga na zuwa londo na pekadu solo kevo akunga chulo na kilometre 5 luna pekadu siku gana kilometre 5 luke peye 500 francs moto laso ngeye chungushi dada guna nduzu taksi mutate na lotene pekadu 5 kilo 700 luga aller retour 1400 ule de 1000 francs mais non le gars le voit kumba le gunana wa kumba solo ikana ngambo le gars ne mekete pata andoni titene amu passa lo le récupérer ginja solo zando ti pengo le gizo mba gizo akaziana kwale na ya cha kumba swa zati voti tena kuna yanga datala abatanasi wachala nambage zo solo ke guna kwa la kwa ko solo pe ka lege aller retour lo ngambo akimotiande et pourtant salaire ti lo a monté a pe tunga lo ki na salaire ti 90000 na ala sa sa kusala ti lo na lango na biko ko ti na biko uku solo ki futa lege wala ki lo ko futa taxi moto ngambo par jour on va na yati nze ako luki peye lege 10000 me tungana na motengo wa na mango na nduzu ngire ti ngusi dada ngire ti 500 par jour zo ayeke dutia nde akode apepe lo peut ti motelo ti si na 600 lo peut ti si na 700 par jour e salaire ti lo ka abouge ape angba gi 90000 mo ba tungana lo ke na 700 par jour fois 5 na semaine ako ti mu na moi mo ba kingi nzani amote e ayeke ga na kpale ngangu na ya ti asewa na ya ti ando kwa kusala so même ambeni akota entreprise ou société soit qui ça ko sala tilo na legeti anguti dada ala limbian de tizambena zo na société na sa ko sala pepe mbaso chômage agande mingi na yachi kodro na pekoti mango na nduzu ngere ti mushi dada zo
0: donc mila la batara kinzo na pika patara na ndoni to na tsa wa centrale syndicale kunda ti na wa mini mango teret ta kwalini non kwa centrale africaine mingi apa
2: tonga na pika ngo patara ga na popoti ngurubia centrale syndicale société civile ala duti na ndu ako na pasa ko même na yachi teneti wa mungo yanga ti ngurubia le tene ngurubia zima bako ti lo ti yambazo ti tazo ga apika patara na la mais il faut la pika patara a awara mbeni consensus wala la gimbeni yeso la petit materin andoni so aling biti yapu quand même hein pas city ya wabe africa na legiti mangona nduzungere chi nguchi dadaso
0: Edouard Gosse ikirina ikiri singila na la sola ida chikina unda chi yako nako
2: parfait di commerce ikiri singila na langa
0: kujuniko siguna use kutasa muti ikiuterekete.